0: dame na mi fie wo sin krama ko ana mi fie wo sin kenya so tia na hoda me ni wona dia me ma mo nyi mo so
1: dia na ya dia wa se busu ya
0: ba tma da nyina mo ni me ma ha mo si a chere mi ni mi dia ka gwo na mo.
2: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
1: I'm going to go to the house. Ya ka ho ase.
0: So ma me ba ne me a. So ha me abra ne wo ye no wo me ba. Ka ne de so ya ma. Ka ne de so ya
1: ma. Ka de se.
0: Enye ma me de wo ni to
1: apo ma me ma. E na o de unim se unia ne wo.
0: Ha
1: ne
0: kan.
1: O ma.
0: Ha ne kan.
1: Ko die we se di abo ho na ye ye ya.
0: Me de me de di abo wo abo di afa. Wo abo di a me fa.
1: E no anu wo ka
0: me. Wo di afa.
1: Na me de ya time.
0: Wo ka no kure.
1: Fi asem. Bele ya chile siye siye fiya se.
0: Masa wu di diye jambia me emi di nyamu.
1: Ude, ude.
0: Masi ya che da ni miyo, miyo, ni mati ya siye. Ya che. Nemo mbiya, eswa ni gu wano, swa yen chwa mudi mi mahano. Ewe se mi hini, nyamu diya. Ajon kume ni wano, uswe ni wano. Kwa ble kwa tinga diye jaya ni wako. Tuwele ya jami kwa jufe ya menti nyamu brano. Osi mi diya
1: sandu.
0: Mesi mi kuwa na mwa ba ufi.
1: Ne diya mi wumu, ne diya ya cha.
3: I'm not going to be able to do it. Ɛdɔ mu ti fie hɔ mu ha dan ɛhɔ kakra no menti aseɛ
1: anti ɛsɛ ɔte aseɛ
3: menti aseɛ ɛnyɛ yie
1: sɛ saa dan no ɛnyɛ dan ɛda hɔ ɛyɛ abusua na yɛ nua panyim
3: a wɔte aseɛ
1: wɔte aseɛ yɛ wɔ sɛbe wɔ yare
3: enti
1: na yɛre na yɛ papa nti na wɔde no akɔtera ne nkyɛn sɛ wo ɛna nka wo no kunu te na nka sɛbe wo sɛde mennim wei ɛka woapam no kwa pam no
0: ne ka so yire be pam no
1: o se yire no kwa pam no e so no ana so yire kwa pam
0: pam da no san se na ma kwa pam no
1: ena mso wa ye papa nti ena wa kura ye nua yi sa ye na sika ya o de beto duro ya o ye yi ye fa dan ne han e fa man ntoto ya na wa ma ye nyina ye na na wa ma o ma kwa kogum se yi so o ma nyinyina nanti ya kwa wo ma nyinyini mpa fo mu ntimi kwa han dan
0: ano abante
1: so se yi sa na ye
0: na na
1: de ka se wa
0: mu guda ye ki ti ti na bu ba ya no mu nai en kala ya ti ti fo ke ya ta da mu de
3: ne ya wo fa wo fa no ba wo di wo ma de ni yi ba ko ma wo na na no mu nde ba
1: ye anti
0: abrante da no an kala ni bo mu nde mu nde mu chira
1: ko kan wa sa ma
0: o ka je nza na ko tu wo mu
1: o ka na na ko tu wo mu na wo de
0: wo na wo ya se apere wo na ya se apere tu na wo so tu wo mu wo na wo ya bu se apere wo na wo so tu wo mu ya na ko tu wo
1: te sa de me frɛ no e wo yi no
0: sa
1: na wo so be
0: ta wo ta wo ma ma ne wo wo ka che ma me du fie se e yi paint since I see as the tihen that's what we to paint here meme nim so to paint capre so to paint simpla we no we as the chatan mele ya ya sa na ye ye mo ko to paint la me kan so ko to paint ri te
1: ko aka o mu tu o mu
0: de ya sem de anyama sem
1: nti no o mu de
0: ya ho de anyama sem a e de ho de
3: anyama sem me si ade nti na wo nananom se bi bro wo wo fa no bi afrim sa sha on ha kra na dan ri bi nda ho a na de na bantema no uma nkoda isu ngotina ho na omu so afre na omu afri brabo
1: anka se manyini nti dan no e se obi fri mu ma me bam
0: obi a me
1: jina na fa na
0: me kama me du fi
1: ya ina towa towa ntowa
0: se ya obi ni aka jo kuma me fa nkon kra me ne wanya card mu se en fu obi nne ni ya wo papa na do kon kra
1: na na me kai
0: na do konka na kuma da fa bo bu chi ba na na yesu ba ba na na ko street ba
1: wa fo ko bi
0: wa me o do ha ko
1: wa fo ko
0: bi ya me pe wa do me fa na me wo di wa wa wo
1: su ma bo ni nti
0: me ni su ba bo su su da pente na ka ho en wa ye yi
1: Kasa me suba papa nti
0: ah na me de me Samuel ale suba la na me ni di me ma na na me wa hwe na ka wona na no nkola yi nkola nkete ni se mu fu ya busia mo o mu da dem me na na no ha da ye
1: ko tu o
0: wa ko tu na ya busia pe ni na be tu o wo tu o mo wo ni ya busia pe ni wo na be tu o en tu ko ya ko ka tam so mu ni o mo ni o mu tu mi tu na dem ba me na na no ha da me na na no me ma se nsia o ru guda ba ko nsia o mu ha Mema mo ba me nsa ofi won ha da no ensia na ntisu siam pa se wo wa di ade na won so ba be di ade o
1: adam se
0: wo wa di ade na so ba be di ade
1: o won so a
0: e du won so e nte mu won so dia om ye sweet boys om ne la bon tin
1: o ko
3: om no be mo e me di be di case gina ye se se bi e bro ni o fa e ke se ye no kra o si e kwoti free man panyini adon won kran because if you are the oba panyina wo fie na enkwada nketua yi titifie na yenya baby ndane ade as enye eno de enye e wasi e pe kwan pa so na ye hwe ma enkwada ne nsoso enya baby ti na omutena fie kura sue fie ni panisem na da chi nsoso duru wo nsoso mo hu kwan pa on befa so atutu fie na ofa ka so mo ko ha da as abro mo ko ha ni ofa e mo ajo mo na ho ne kakra ne ho ade e mo
1: abla enukre me no ya dream pa na papa yi sha se wo bu nkru na na mitie na na beni so fm na ba bia medi ya pa se uno aye bu sepanyi sesei ne susu am pa se wo fa na obidi wo made omuni ho uno aye bu sepanyi omu dan mi no asem yensa enu na bidi wo ho
4: de maka kaka
1: enu aya ti wa se enu ha enu aba bidi wa ka de wo nya dada no
0: se wa ye bi adi ni na
1: meka se unya di wide di ni ta ho nko ana abeka meje
3: bantima ho dodo sey
1: bako
3: chemel ho
0: kebe ho sini room ka kwate da na wodem no kwate da wuntu kwaten ofia wona no da kwate na kwate wada de no
1: abina asa mu ya kakra
0: na
1: ndi na ka se
3: wuni ofa de wuni chire mu ni eke bi
1: wuni eke
3: bi so sa enkoda ni nya ba bi da ya
1: oh
3: mitie ofa mitie o
1: ye kan sa abusia ayi no na na meka se se ye kan sa de na na ke ye so empanifo na na ke ye ncheta ma makoma konfa enso so no ye ma amene de
3: ma chemi ni wa
1: eh
3: na me de kan code ni se bi wo e fa na wa free mu no ha se se abeka wo de hu ya wo so wo di ade enti abeka hu na meka se wo di ade a wa abusia panyini wo na na no mu nya ba bi nda enti ya no no nka wo mo mu de omu trito wa enka nyi ya na
1: na ti me ka se enu no ye nya ne sa
3: ye ye ne sa ye
1: sa won se e be ye ya na me ka se ni nyina chi no
0: na ni se se ni die ka sa ka ka
1: ti se de o ken ni nyina sa sa se no e na onya ibu ni nti ase e ma ye ho ye ho a
3: en ka ma ni se mate wase ye mate wase nti be ye ase bi na juma a o be di e ajuma e na se me si o mo no mate o fa se na se ye ya obi na wo be di mate ase na me so person o kasa kasa
0: ni ni abe me wo mo da na ye che ye no mo di o ba ntuma ashtan o be je di se ne ma oni anu mo obi ani o me ma ni me nsa e wo kenya ase je se bi bi ba ɛna wɔn
1: aba
0: ɛna wɔn so wɔn nkira biribi ba ɛna wɔn ba
3: ɛna dan ne gu
0: ɛna dan ne da hɔ
3: kɔ ɛna deɛ ɛma mi hɔ nyɛ wasɛm yɛn deɛ yɛakyɛ wɔsi dan a yɛakyɛ yɛ ɔmo ni wɔn na da hɔ kɔ a si yɛakyɛ na deɛ wɔn na wɔn nyɛ nso ne wɔn mo ɔno ɔmo bɛkasa sɛ ebi a wɔn na nom nti ma wɔn nam kura na mo ba a wɔn bɛ firi mu deɛ ɛwɔn deɛ yɛn wɔn nyɛ nom asɛm si yɛakyɛ deɛ a na me ba bi a mani ako di sesi ya no ɛyɛ wɔ fa no ma wɔn nyi hɔ no a yɛde wɔn deɛ ma ahan no wɔabrɛ nkwadaa ne nya baabi nda na deɛ yɛakyɛ no sɛ bɛma to turu nkura no ma kɔn ho adan wɔ abɔnten ɛnyɛ nhyɛse yɛ mfa ma ɛne yɛakyɛ
1: ɛnokorɛ saa nti sɛdeɛ wɔde waka na mso baabi a me so ha mepa ayɛ sɛ wote wa wo fie na yɛasadeɛ ama ahan
3: wotiwa
1: na ɔha ɛdan no adɛn Unti ase no wo se
0: Dabio
1: ti ti di America ne se se wo ti we se be wo na se
0: sa ofa ma memo a sa dan na wo de ama han ne de edima ne mmu na kenye nkoda ne de mom esan se ne ye ne de ano ne kan ye du na ne yire afa no ti o enti ye de han e ma ne didi sa na wo fa
1: de
0: enye se sebi wo free so wo free wo de a eno ye soro ko ti ase enti ano no wo bi edidi ho ye hwa e ho ni ye nemum se wo de han na ne nkura ne so omo pe no ma je ye fa no to na owo wo mo wu no ah wo na make wo ase no ano na make wo mo no
1: omo mo wu na omo ni ntimi maji ye
0: be se for mo mem 056259444
1: ne sa akotuma eni afọ kaka na kan ofi ose ubi entwese ubi entwese ubi entwese
0: eni ese da sebo ankoye nkoda yi na nke koye obi hu ma so ya ye beji sika what ya se omo no what ma se
1: mama ti wa se
0: enti se se no de ofa no ma wu ni so e open so
5: Yes, sir.
0: I'm not sure. Bro, do you baby? I can say free.
5: Alex.
0: Yo.
5: I'm not sure. Ok kan na je jero into course be masia no sta na mi hu ade ni nyina e ko fa ni kata yi munu no na se mo di ka tu ikura an sa na obi bia ahomen se se o obu ni ni me bi eye ejuma enka anku se obu o ho o bu se mo a o ma won kan ni se o o me kan na je ye hanu no o be kan o ye pimpin e ba sta ye so ha gen won ye sa na mi hu se ma me ne tie nti ayi so mo ma se an ne ma ne nana no mo enye fine ebusi opani ye che ye wonya wo de omo omo firi mu ni de no ta busi afo ni dinya ba bi na e se ye de ma wo ni wo se ye de hai aduna ni nyame nye ejuma bye bye
0: me da wasi open so
6: yesum yesum asante ma bra mo ejuma woni na
0: ejuma da se
6: pa ejuma dia mo dima asante man na me so me de kakra me so me che nse aye se maami peni no a wo ye se mo be fere no no e se mo fere no e me de totu mienu o se mo ba anaman kohwe yo mo kan nya de totu mienu no ana afesu no papa no a o si dan no ma che no ne ma so so de o mu nya bia na o ma nya bi e kaka m so mo ka no no piao
0: te titifie de o ye de ye wo fa se no m ne nananom de nya de a e ma be nya bi de jeje de bedroom ya e ne ejapade ene etimi ko baabiya se buni mo open so
7: ya sma sante nine
0: oh wo me na be pobo
7: ye me do na de maton ni ammeni age
0: me da se da na
7: ma fa me ntuma kwa me kwa ye me se amma me ntie me ba no na no no wa yale
0: me da se
7: ya se no ho ya abra
0: na
7: ya me sa o yale wate
0: se na na
7: me sa ya abra me se asem ya na ya me bei se wo me se wo yale da ho anka be ya me ya kada ya bi ja papa senya
0: ni
7: na na wa hu sha sama papa yi kentia ya man aya man se ye ya sante ya tete woni ya ofa mu no na o mu hu ye ya mbo ma no no mu pese ya be ni na mpasa basa ni awu gu basa basa eti na no mu di ejapade ma ye nyo nyese o mu suru ye se se wo kun asafu fie ban to ma astawa ifie na bo se to abontensu fo nkwa de gu mu ni ye no nu mu wi ehie ya tabadi bi gu gu ya ti ase na wo fa se for se se bi bu do wo man pa na da chu do wo ma fo wo fran ka ba ka so mo goda abante na abante se ni mere fie sa ni ya ade ya na mutimi ya ade ma ni ya what be that se wo fa se wo mbe fa wo fu wo mo mo goda abante e ma abante se ni wo wo de ne se gu ne bo an de wa no mo bu de o mra me da fie na unu aba anya mopobobo no owu a wabe na yie kase article posters akase atreje na kosie no ona omo nkwa no omo mrafie na wanya ekobisa maami bi asem maami no wabe bi patin kwala no do munyi bi patin to omo mrafie no anya asem bunu na wodi
0: oyine yire abotre oyine yire abotre open show
8: Papa
3: did the baby, I guess. If
8: I'm
3: not ana pɛn yɛ try sɛnke yɛ ka asɛm ne wo fitiam ti ne yɛ tiɛ kyerɛ na maame sɛdeɛ ɔkasa ɛyɛ ne nneɛma no saa na ne mma ɛne ne nananom ne nana baako kora di matɛm ana pɛn bisɛ ɔmo no baako kora di matɛm asɛ di ne nana bɛmɛn a ɔyɛ abusua panyini yɛatɛm ka kasa bi na mfe asante kasa na wo ka ne saa na sɛ sɛ kora deɛ nka mo mu mmɛm obi ne ne nyia na ɛnya ɛma ne nananom ba maame ba nso ne mma ne nena wopuru akyerɛ wɔ ɔmo te hɔ ɛma ne ne nananom ɛwɔ hɔ ne yɛɛtoto sɛ yɛ a meɛna nyankopɔn de meni ɛkyɛ me ɔma bɛtoto bi ama me paa soa ho menka ɛnyɛ asɛm ɛwɔ sɛ maame ba fo na ebi akɔ nkwadaa ne so na nka yɛ kasa pa
1: saa
3: nkwayɛ saa deɛ a na ne ɔfa ne bɛfa saa ɛkwan no a yɛde kyɛɛyɛ ne madi adeɛ tumuo no
1: ɛde
3: afa
1: saa
3: na akɔyɛ o
1: saa nɔbɛyɛ na sɛ ɔmaɔba fam a mengye ndi sɛ abusuapanyi bɛka sɛ sɛbɛsɛbɛ wɔto ne nsu mu
3: agu ɛde asaa wahyɛ
1: dabidabi ɛma wohwɛ me kasa yɛ wowie ɛnso ɔkasa a wɔnka bi
3: no
1: na sɛm a wɔkaeɛ ɛkyerɛ sɛ sɛbɛ ɔdi yɛ ɔbi wɔ ne mu a sɛbɛ ne wɔfa asefoɔ nom
3: sɛ ɔmabɛyɛ bi wɔ ha
1: no ɔmo maame ɛwɔ hɔ nti ɛso ɛnyɛ saa sɛbɛ wɔfa bɛkɔ o wosɛ ɔba bɛduru so
3: bia na wokorayɛdeɛ sene sei
1: ɔhonti maame ɛdeɛ kadeɛ mɛserɛ wo ne sɛ sɛbɛ wo nua bɛrima na ɛno no no biribi ne a ɛnyɛ adeɛ a wobɛyi wo ama da
3: dabi
1: sɛ wobɛbrɛ wo ho ase ama wanua bɛrima sɛdeɛ wobrɛ wo ho
3: asewɔni sɛ wo sene ne panyini deɛ nanso asante bɛrima de bɛrima
1: na wode tumi kora akɔhyɛ ne nsa sɛ ɔne abusuapanyi ɔho na mane wo sɛ ɔyɛ abusuapanyi ɔyɛ abusuapanyi a sɛbɛ ɔne bɛtoto fie nyiaa ɔne bɛhwɛ sɛ ne wɔfa asefoɔ sɛbɛ ɔmo nkɔda abɔnte ɔmo nni haw mu na woama ne ahu saa deɛ ɛneɛ sɛ haw no ɛneɛ bɛba wo ɛno ɛna mɛserɛ sɛ ɛnyɛ ɛyɛ a mengye nnie sɛ ɔfa bɛpupu ne ti
9: sɛ me maame firi mu yɛyɛyɛyɛ no meka kyerɛ sɛ me nua baako a sɛdeɛ woteɛ no wosesaa yɛ a nka bɛyɛ ama yɛn ɛka kyerɛ sɛ wode yɛ maame ɛso so no woayɛ nnipa bi a te sɛdeɛ meka yɛwɔ sɛ wɔn deɛ wɔ maame ma nkoa na ɔnim sɛ ne nua ne wɔ mu
3: maame se ɔmaame yɛ mo mma nkoaɛ
1: ne ne nua ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne nua no ɛno nti maame ano yie no
3: mmra
1: ɛma ne bɛkyerɛ sɛdeɛ ɔfɛɛ ka
3: no ɛnti
1: sɛ maame pa a ɔnkyerɛ biribi sesiɛ muyɛhu sɛ ampa
3: deɛne
1: nuanie
3: yo maame wɛdeɛ wasom akyerɛ meanim asɛm ka
10: ɔde fie ankra me nso ka mene ne ntebɔne me nua bɛme ɔfiri nkra ba na ɔbɛto me wɔ asoa fie hɔnom a ɔntua me maame na ɔmode nneɛma ahyɛ ne nsa no na ɔkɔ ne hɔ ɔne ɔne bɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ deɛ maka deɛ menkaeɛ deɛ mayɛ ne fie hɔ deɛ menyɛ na wɔn aboro so akyere no nti mammerɛ bi nansa yɛ a wɔbaeɛ no ɔkɔɔ maame ne hɔ no afei ne wɔhunu sɛ ne nua baa na ɔbɛtua me ɛne anyameɛ nom ne nokura
3: nimfane
10: wankyɛ no ɛna mpɛnya nua baa
3: noka
10: wobɛma abɛtua me ansa kora na ɔkɔ maame ne
3: hɔnokrɛ
10: because me nkora no mɔba a
3: ɛhɔ wɔanyɛ ne maame tie me
1: na ana wonemadeɛ bi maame watete meda o
3: sɛtina wɔyeina wɔye
1: maame ɛsa hwɛ me biam watete me
3: tina wonye
1: ɔmɛɛɛɛntwatia ntwatia wa sɛbɛ wo nua ɔpere sɛ ne nua no sɛbɛ sɛ ɛnnoɔma bi a nkɔ yɛ koraa no a sesieɛ no ɔpɛ sɛ ɔma wo hu sɛ ne nua no Jina wa wa
3: tu. Enti, pia tu ni nyina egu wa. Na ye hwe na. Ayi, odana ya me bakura so wa che no. Obe di matema no pe se wote wo no di matema. Me fanche se. Ba no so me fanche. Me ma me ba da bolo me ba so wa che.
1: O se fache, enti o no so fanche.
3: O so fache. Na me fanche o so fache. Ti si bi bi chira wo mia no. Wo na wo apanyi ni mi ti o.
0: A me du fi.
3: Ba wo me.
1: E
3: me
1: du fi ti o mu mi mo.
3: Me se. Ti me. Dia wo wo fi hwe ne wa koma so ade ne ne ofa beka sa na bibia unje ye ne ofa beka sa koma beba ozo be nko ozo tina ne nche na o ma ne moral support eye wo kwa nko fe sori ako ma me si bibi chire na nsa ne wa pia bonte ye si bibi chire wu ye
0: Ma
3: me bi kire no ni enti
0: asem
3: enye no odi me nua ba hwene ni nka kire so de nsa na ka kire ne mame
0: hu nsa ni nua da
3: me se so de nsa na ka kire ne mame
1: odi me nua no ma bra me se busan se se na
3: Also, by the catch here and said, watch you be out with you. What you say, Sabi, and yes, what to her comedian, and so cross what the NF.
11: Ocha,
0: Papa Mini,
11: Uberhan come to Puman Majamo, Adentina, Mittimbe, Majin Hakokora, now Makoto Abanti, Madanata, one Nebbiano, Eddie A. Yimirasa.
0: Papa, oh, no, dear, now then I was a Madanata and Makoto.
11: Why, Kodana, dear, Madanata. Mpiriti neduane ene kane ikeje tia hodi ya chwa kankunu hudi wani chira hoko suruhu edum biyadi ya oyeduane nwa ayi entena wude benuze wano hono nye hobi ya hono huo
0: edum entena revenu huo
11: mekwa na eyi na obubu ana wachie no eyi no speedy road no
0: eh spring roll papa so
11: na me agene jollof pan no ne mo fram pan
0: fried rice
11: na me de aka jollof no na matiti medi we are now the speedy road no so